0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tara na

0: sa buong Pilipinas. It's 8:41 AM in a sign. Welcome to Dream High with our ate DJ Senpai. Good morning, Dream Kada! Kachikahan and of course, my favorite Gen Z millennials. Kasama na nating mga boomers. Diba? It's your girl, your ate DJ Senpai. Holding down the fort here on Dream High 104.7 Dream Radio. Gising na bang lahat o nakatitig pa rin sa kisa may habang iniisip kung bakit kailangan pumasok sa trabaho ngayong Martes? Don't worry, kumpanyo niyo ako hanggang 12 PM time to sip your hot coffee or cold coffee. Ready your daily bound of patience and let's dive in today's hottest team mula sa national scene, local chika sa Tacloban at Ormoc. And of course, unahin natin ang ating weather update. Okay, so today's weather update, general weather in a epektuhan ng southwest monsuno habagat ang malaking bahagi ng bansa. Tacloban and Ormoc area magiging partly cloudy to cloudy ang kalangitan na may madalas na pag-ulan, isolated rain showers and localized thunderstorms lalo na ngayong hapon at gabi. Reminders, mainit at humid sa umaga pero biglang uulan sa hapon. Kaya huwag kalimutan magdala ng payong para hindi maging dramatiko ang iyong pag-uwi sa gabi. Nakakaloka. And of course, punta na tayo sa ating national and politics headlines. Senate impeachment court grants subpoenas for VP Sara's bank and tax records. The lowdown approved na ng Senate impeachment court ang motion ng House Prosecution Panel para isubpoena ang bank, financial at tax records ni Vice President Sara Duterte. The details, tinawag ito ng prosecution panel na big win for truth. Sinabi naman ng defense team ni VP Sara na handa sila at nakalatag na ang kanilang game plan para sa impeachment trial. And of course, ouch! Sa bulsa, big time oil price hike ngayong Martes! The lowdown, aray mga beshi ko. Pumatak ngayong araw, July 21, ang panibagong massive oil price hike dahil sa kaguluhan sa Middle East. The details, diesel po tumaas ng humigit kumulang 10.68 pesos per liter. Kerosene tumaas ng 11.77 per liter. Gasoline tumaas ng 3.65 per liter. Okay, note. Tinitiyak ng Department of Energy or DOE na binabantayan nila ang mga oil companies para maiwasan ang hoarding at overpricing. Mag-commute na lang ba muna tayo, Mars? Nakakaloka. Two seafarers patay sa Black Sea attack, babala versus scam hubs ng Cambodia. The details minsan, naglabas ng pahayag ang Department of Migrant Workers or DMW matapos mamatay ang dalawang Filipino na seafarers at 12 other people pa naganap sa naganap na pag-atake sa mga commercial vessels sa Black Sea dahil sa Russia-Ukraine war. Nagbigay rin ng babala ang DMW laban sa mga sketchy job offers sa Cambodia na nauuwi sa mga illegal online scam hubs. Nako, Tacloban and Ormoc local news tayo muna minasan. Tacloban Barangay Council at Mises pumano sa sunog sa New Hope Village. Isang malungkot na balita para sa ating mga kababayan sa Santa Elena, Tacloban City. Isang barangay councilor at ang kanyang Mises ang pumano matapos matupok ng apoy ang kanilang tahanan sa New Hope Village, Barangay 107. Ay, nako, nakakaloka. Mabilis na mga naapulan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang apoy, ngunit patuloy pa rin ang investigasyon na sa pinagmula ng sunog. Nako, parang may something siya, no? Nako. Region 8, 120 million aid para sa farmers and fisher folk. The details, minsan, magandang balita mula sa Department of Agriculture. Naglabas sila ng 120 million cash assistance na mamamahagi sa mahigit na 50,000 na magsasaka at mangingisda sa buong Eastern Visayas para tulungan silang makabangon sa gastusin at kabuhayan. Deserve na deserve ng ating food producers. Ormoc Massive 7 million Shabu Bus at successful regional rescue jamboree. Anti-drug ops na confiscate ng mga otoridad ang humigit kumulang 7 million worth ng suspected shabu sa isang ikinasang bypass operation sa Barangay South Ormoc City kung saan na-arresto ang isang 51 years old high value target. Samantala, disaster readiness matugumpay namang naisigawa at natapos sa Ormoc City ang regional rescue jamboree kung saan nagtipon-tipon ang daan-daang emergency responders mula sa buong Eastern Visayas para sa disaster response simulation drills. At yan muna minasay ng ating news random for today. And of course, mabalik tayo mamaya para sa ating dream horoscope. Ano ang iyong zodiac sign? Go ahead and comment down below sa ating Facebook post. Doon lamang po sa ating Facebook page, 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai. We'll be back for more, so keep it locked in. Dito lamang yan sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Ang istasyon kung saan ikaw ay...
1: God!
0: That is right. Oras, it's 8:47 na minasan. We'll be back.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

oras sa buong Pilipinas. It's 9:19 a.m. na. Grabe. Kala ko minumulto ako dito. Nakakaloka. Ayan, so narito na po tayo sa ating Dream Horoscope. Dito lamang po yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Kasama nyo rin po ako. Nyo pa rin po ako yung ate, DJ Senpai. Ayan, so narito na tayo sa ating Cancer na Zodiac Sign. So para sa ating mga Cancers, dyan, June 22 to July 22, kikita ka ng extra sa iyong madiskarteng abilidad sa buy and sell. Uy, mag-relax kasama ang kapamilya. Mamasyal kayo at mag-bonding. Huwag kalimutang gawin ang mga precautions. Lucky number and color for the day ang 34, 22, 35, 41 and lime green. Leo, July 23 to August 22, isang masaganang opportunity ang darating. Magsisimula ka ng do-it-yourself na project. Lucky number and color for the day ang 28, 15, 22, 37 and peaches cream. Virgo, August 23 to September 23, mahalaga ang family meeting. Pag-usapan ang budget at allowance ng bawat anak kasama ng rules sa tahanan. Lucky number and color for the day ang 39, 25, 35, 46 and blue. Para sa Libra, September pala, nakakaloka. Lagi pa ng birthday yung bigla. Ayan, so September 24 to October 23, matatanggap po ang good news tungkol sa career mo. Masaya ka sa iyong na-achieve at magkikilalang helpful people. Lucky numbers and color for the day ang 23, 49, 55, 13, and red. Para sa Scorpio, October 24 to November 22, masaya ka dahil magkakaroon ka ng pinansyal na kalayaan. Lahat ng iyong loans ay mababayaran na. Lucky number and color for the day ang 56, 19, 24, 32, and violet. Ayan, para sa Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, mamaya po yan sa ating second match. For the meantime, let's go back to more good chakra. Dito lamang yan sa Series Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Oras natin, it's 9:21 na. We'll be back!

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

sa buong Pilipinas. It's 10:20 a.m. in a sign. And welcome back to 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. At narito na tayo sa ating sports and of course showbiz update. Sports muna tayo. Alex Ayala ready para sa 2026 Asian Games. Ang ating Pinay tennis superstar na si Alex Ayala nasa top range pa rin ng WTA World Rankings. Todo preparasyon na para sa 20th Asian Games sa Japan. Aniya, palaging nakakabusang moral at different vibe kapag beat-beat niya ang bandila ng Pilipinas kasama ang kapwa Pinoy athletes. Samantala sa showbiz and pop culture, Paolo Avellino Open ng family-friendly spot. Nag-open si Paolo Avellino kasama ang kapwa dads ng isang interactive family playground space para sa mga kids at parents. Sana all daddy goals! Binibining Pilipinas 2026 crowns new queens. Wagi bilang mga bagong reyna sina Gwendolyn Soriano ng Baguio at Sasha Julie Lacuna ng Tarlac. Dobby gold standard pa rin. Muling itinanghan ng Jolly bilang number one best fast food chain fried chicken sa US. Aba, proud Pinoy chicken supremacy worldwide. And that's a wrap for our news update. And of course, ang ating sports and dream bus. Stay safe at mag-ingat sa biglang buhos ng ulan minasan. Kasi meron tayong pag-ulan na maghaganap, mangyayari. Dahil ang southwest monsoon habagat, nasa malaking bahagi na ng bansa. Of course, ang taklaban at ormag ay magiging partly cloudy to cloudy ang kalangitan na may madalas na pag-ulan. So, ingat-ingat tayo. And of course, huwag masyado magpa-stress sa presyo ng gas. Nako, I feel you. Idaan na lang muna natin sa magandang tugtugin ang ating stress. Parang i-ano natin ang sarili natin. I-gaslight na lang natin. Well, don't go anywhere dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating jam session. Dito lamang sa Dream High with your ate DJ Senpai. And of course, We'll give you a quick reminder. Trabaho na ayos, pero magtira ng sanity para sa ating mga sarili. Keep it locked, keep it tuned in here on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Babalik tayo mamaya para sa Did You Law? Abangan dahil marami tayong pag-uusapan. Oras natin, it's 10:22 a.m. na. We'll be back.

yan, naririnig na ako. Nakakaloka. Ayan, so minasan, welcome to Dream High 104.7 Dream Radio. Grabe, narito na tayo sa ating segment na Did You Law? Alright, so minasan, are you ready? Dahil ang ating pag-uusapan ngayon ay karugtong pa rin sa social media. Ayan, so ang ating topic for today ay... Alright. Ano pa ang ibang cybercrimes? So ano pa ang ibang cybercrimes? Sa ilalim ng Revised Penal Code at ng Cybercrime Prevention Act, ang iba pang cybercrimes ay ang sumusunod cyber grave threats. Ano ang cyber grave threats? Ito ang pananakot o pagbabanta online ng pananakit o karahasan sa isang tao o sa kanyang pamilya, sa kanilang pagkatao, karangalan o ari-arian kung saan ito ay katumbas na ng isang krimen. Halimbawa, ang pagpo-post ng video online o kahit anong post online na siya ay sasaktan o itetegi bombshell ng isang tao. Diba? Ano pa? Cyber light threats. Ito ang pananakot o pagbabanta online na mayroon siyang gagawin sa isang tao na hindi maganda. Kaya... kung hindi niya maibibigay ang kondisyong kanyang hinihingi o inuutos. Parang threat siya talaga, literal. Halimbawa, pananakot online sa isang tao na ilalabas niya ang pangalan ng kanyang kabit sa social media kung hindi siya bibigyan ng pera, ganon. Isa pa, gender-based online sexual harassment. Ito ay saklaw ng Safe Space Act o Anti-Bastos Law. RA number 11313 kung saan ipinagbabawal ang mga online na gawain na nagdudulot ng paghihirap sa kaisipan o emosyon o nagdudulot ng takot sa personal na kaligtasan ng tao dahil sa mga malaswa at sexual na pananalita at iba pa. Pwede itong nakapubliko o direktang pribadong mensahe na naipadala sa iyo. Halimbawa, mga malalaswang pananalita o gawain like gusto kitang halikan. Ang sexy naman ng iyong hinaharap at balikat. Ang sarap mo naman, puntahan kita mamaya. Ang pagpapadala ng mga litrato online ng pribadong parte ng katawan, yan po ay pasok sa gender-based online sexual harassment. Ayan. Minasan, meron na naman tayong natutunan dito sa ating segment na Did You Law? Lahat po yan ay nasa cybercrimes. Nakasulat po yan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Dito lamang po yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station where your dreams fly high at meron pa kayong natututunang aral. O, diba? Alright, we'll be back minisan for Unmute with your ate DJ Senpai, so don't go away. We'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Welcome. To 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. So may pumasok lang na balita tayo today. And meron daw nagkaroon daw ngayon ng parang panarhog in Leyte National High School. And I would like to make a kumusta ha mga taga Leyte Hayana. Keep safe kayo please. Ayan, dahil marami na ang malakas na ang impluensya ngayon ng masasamang loob and social media. So please keep safe. Lalo na sa lahat ng mga nag-intern dito sa Dream Radio. Please ingat kayo. Alright, so we'll go ahead and read some letters from our Telegram. Sa mga gusto mag-send, ayan, nakashare po sa page ang ating unmute QR code. Diyan nyo po pwede i-send ang inyong mga mensahe. Once again, this is your ate, DJ Senpai. Ang kasama ng mga stress pero lumalaban. Comfort zone ng mga dilulu pero productive naman. At ang safe space ng mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch. At sabayan, ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc. Streaming worldwide on Weebly. This is your ate, your kakampe, your chakra booster, ate DJ Senpai. And this is Unmute Season 3. Alright, minasan, basahin natin ang una nating letter. Maupay nga aga, ate DJ Senpai. Itago na lang ako hangaran nga Kuya Berto. Mayada ko da ko nga problema ha Facebook. Didalahan sa kaadlaw na kipag-diskusyon ako ha comment section, mahiunungan politika ngan issue ha syudad. La. Salit niya na, sige nala pangharas ngan panbasya ako ng mga fake accounts. Bisa na akong mga litrato, pira nakabeses gingagrab ngan ginhimuan hin meme. Nababaraka na ako, hindi rin ako nangangaturog hin maupay. I feel you, Kuya Berto.
1: Why you bully me?
0: Unawain natin ang comment section sa Facebook. Kadaman ito puro na lang ito troll account, so please do not feed the trolls. I-private it imo account, or kung diri pwede i-private, then block dayon mga nangara sa imo. Do not read, diretso block. Do not read, diretso block. Okay? Bilang someone na always open ng Facebook for politics, hindi rin po ako bayad, hindi sa ninyo mga politiko, pero if I know that something is going on, that something is wrong, I have my own free will to speak up as a part of media, as a part of this nation. So, permit talaga damo it nag-babash kan DJ Senpai. Pero ta akong ginihimo ito, diretso dahil yung ba-block. Diba? Pero diretso dahil yung block. Kaya waray ko labot ko natin yakan. Kaya importante, tak yakan. My account, my rules. Anyway, diri kasi worth it itimo peace of mind para mga tao nga nagtatago halikudin mga fake profile. They are very duwag. Duwag. Yes. Mga duwag itong hera. Angay lang itong heraig. Yes. Angay lang igwanig. Slap. There you go. Ngahin, iga privacy settings ni mo comment section. Ihimu ang who can comment on this post. Ganun. Para i-share lang nera. Tapos more chances of winning ha imo meta. Diba? So, yan lang yan, Kuya Berto. Huwag kang mag-alala. Not worth it sa pag-alaanan mo ng energy. Mupitira kakaturog, tapos ikaw, pinamroblema ka. Ayaw magpinamroblema ha. Ayaw magpinamroblema ha. Kay Deritonera. Deritonera deserve it any ounce of your energy and attention. Kung gusto mo i-rebut noon, then fine. Pero i-block her, tapos i-rebut hin katotohanan, dere fake news, it imo rebuttal era, di ba? Pero i-guan lang yan. I-private na ti mo kuhan, iti mo comment section. Para wala silang masabi. Wala, dere rama ka-income, pinaagit imo comment section. Ikaw lahat ma-income dapat. Anyway, another letter muna tayo. This is from Tanawan. Ate DJ Senpai, maupay nga aga, ako hi Ate Neneng, gawa sa Tanawan. Ang amon mang problema didi, at itong kadamaan ng mga plastic ng basura, gin mamatikdan ha amon baybayon. Okay? Mataghuman han oran at dako nga balud, bis maski ano nga paglimpyohan komunidad, may adala gihapon naglalabay hin basura ha mga salog. Ah, nga naabot man gihap ha amon dagat, nasusubo kami kay naapektuhan ang amon pangisdaan. Okay, okay. I'm sorry. Sorry po Ate Neneng at sa lahat ng mga mangingisda natin na naapektuhan ng kabulastugan ng ibang tao. Ate Neneng, hindi biro itong sitwasyon na to. Kasi hindi lang sitwasyon ninyo ang naapektuhan kabuhayan, pati rin ang nature natin. Nature is screaming for help. Di rin nakukuha, puro la cleanup drive. Kailangan gihaponin mas mahigpit nga solid waste management ordinance sa EU. Makipag-coordinate ka mo ha EU Barangay Council or ha DNR LGU para matawagan ka o multa, magbutang ka mo yung multa, ngayon magbutang yung CCTV, maleksyonan ini yung mga napatakala paglabog yung basura ha salog. Please protect our water, guys. Protect our rivers, protect our seas. Please. Alright, so yun lang, yun pong may papayo ko sa inyo Ate Neneng. So, kailangan natin gawan to ng paraan na hindi lang band-aid solution ang mangyayari, kundi meron ding solution na matatag na maiwasan na itong pangyayari ulit.

Welcome to Unmute with your ate, DJ Senpai. Oras natin, it's 11:45 na. And you're still listening sa Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Ewan, natawa lang ako. Naalala ko yung sobrang pausa ko. Hindi nakakaslay. Naalala ko lang. Ayan. So, eto na tayo ngayon sa ating letter number 3 mula kay Ronaldo. From Barangay Candahog, Palo, Leyte, DJ Senpai, buliga ako. Ako ni Dodong, taga Palo, na biktima ako in fake online seller ha Facebook Marketplace. Nag-down payment ako in 3,000. Why would you do that? Para sa second hand phone, tapos pag kahuman ko la pag GCash, gin-block na dayon ako. Kuwarta adto nga akon gintipig para akon tuition. Ginyakan ko ito na akon parents. Ngahin paghinalaan ako nga naging kuha patakala ako mag-usa sa social media. Nagpatakala ako. Bangin daw ako la mismo ang naghimuhan fake na social media account. Hulo, grabe naman kayo. Okay. Mag-aano ako ati DJ Senpai. Nai-stress na ako ngahin nanluluya. Tungod nga an akon kwarta nga ginggamit. Damod to nga mga panahon nga ginggutom ko anak kalugaringon para la makatipig. Sorry, Dudong. Masakit taduhan ni 3,000. 3,000 is big deal na ngayon. These days, ngayon na naghihirap tayo, 3,000 is big deal. You know, lesson learned the hard way. Never pay up front ha mga de-verified or what I meet up option. I-report ang GCash account ha bank details sa PNP Anti-Cybercrime Group or ACG. Pag ano dayon ikaw, gathering evidences, kang pakanto dayon. PNP, ulitin ko, PNP Anti-Cybercrime Group or ACG, ngahin ha GCash Help Center, report dayon para ma-flag o ma-freeze it account. Para naman ha itong mga millennials, Gen Zs, boomers, tala, lahat ng generation na nakikinig ngayon, kapag too good to be true yung presyo, please, it's a red flag, okay? Ay nako, kayo naman, kung nakikinig kayo at isa kayo sa mga manloloko, alam nyo, tuloy lang yan. Alam nyo kung bakit? Kasi, dalaki ng lalaki ang karma na darating sa inyo. At hindi lang sa inyo, pati sa generation na susunod sa inyo. Maniwala kayo, totoo yan. Totoo yan. Karma is a girl. Karma is a female dog. Nagkikita at ginawa iyo. Kung dari ka muna kita at ginoo nakita iyo. Kung dari ka muna tura ginoo, it chakra, it universe na abat hit iyo ginihimo. Waray sikreto nga diri nabubunyag, waray hinimuan nga maraot nga diri nabalik ha imo nga haw. Natuod ako ito. Okay? So kung hino ka man, igulitan nga cellphone ni Dudong kay intalon iya itong pinakurian. Okay, taga Barangay Candahog, Palo, Leyte. Pakadto na la ha era barangay ig surrender ito nga cellphone kay total ginbaydan naman ito niya. Kaluoy gad niyo intalon. Ay nako. Anyway, ikaw na nawalan, Dudong, matik na yan, babalik sa'yo, triple, 10 times fold, baka iPhone 16, 17 ta. Wag lang magkasino, ha? Oo, hindi maganda ang gaganyan ka, kasi nag-aaral ka pa, at mas magandang pinaghirapan mo ang iyong pira. Okay? All right.
Alright, meron naman tayo another letter from Tia Cora. Maupay nga aga, senpai. Inihi, Tia Cora. Itakong problema, didi. Inagsup nga pag-anas at pagsobrahan tubig hasalog kapag may makusog nga uray na localized thunderstorms. Bisan diri bagyo, madali magbaha kay tungodhan mga barado nga drainage. Ngan, pagkagubahan patag harani hasapa didi halinaw. Nahadlo kami nga baga maotro ay grabe nga baha ug anas hanuna. Ayan, so galing to kay ate, kay Tia Cora of Barangay Linaw or Moka. Tia Cora, valid at seryoso kaayong yung, takot sa Bisaya? Di ko alam. Ang ngayong scarediness. Ang bahay hindi pwedeng birahin ng tsambahan yan. Importante, maging alert tayo lagi at mag-andam kita hinggo bag, emergency supplies, documents, igtago na ito, flashlight, at makialayon na yung local CDRRMO para sa mga evacuation protocols. Sa local authorities naman natin, please continuous prevent ng ganito, kasi itong mga ano na to, mga gobag na to, that's just the band-aid ano lang yan eh, solution lang yan eh, I mean, ginag

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: na.
1: Kung tripan nga barato, sulit ngan ganado, tara hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page, Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio Time. It is now 3:30.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
5: Philippine Standard Time, it is now 5 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating dream balita. Epektibo ngayong Martes, July 21, ang taas presyo ng produktong petrolyo matapos mag-anunsyo ang mga kumpanya ng langis ng panibagong price adjustments ngayong Linggo, bunsod ng muling pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Energy or DOE, ang maximum na pinapayagan ng price adjustments na ipatutupad ngayong araw ay ang mga sumusunod. Gasolina hanggang 3.65 pesos kada litro. Diesel hanggang 10.68 pesos kada litro. At kerosene hanggang 11.77 pesos kada litro. Magkakaibang aktwal na ipatutupad na dagdag presyo depende sa bawat kumpanya ng langis. Inanunsyo ng Pilipinas Shell Petroleum Corporation at Sea Oil Philippines Corporation na ipatutupad nila ang pagtaas presyo sa magkakahiwalay na araw. Nauna nang nagbabala ang mga source sa industriya ng langis na inaasahan ng panibagong pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa muling pag-init ng tensyon sa gitnang silangan na nagtulak sa pagmahal ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, nananawagan ang ilang grupo ng mga chopper at operator para sa dagdag pasahe sa una hanggang 2 piso, kasabay ng babala na magsasagawa sila ng nationwide transport strike kung hindi pagbibigyan ang kanilang kahilingan. Ayon kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, hindi sapat ang 1 peso na dagdag pasahe dahil hindi pa umano nababawi ng mga chopper at operator ang kanilang mga nawalang kita mula noong Marso. Samantala, sinabi naman ni ACTO President Libay De Luna na malaking tulong na sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon ang dagdag na piso hanggang 2 piso na pasahe, lalo na sa umiiral na patuloy ng pagtataas ng gastusin. Nagbabala ang dalawang grupo na magsasagawa ng tigil pasada sakaling magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada. Susunod na ang Dream Jams.

0: Food tripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there. Stop right there. Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests. Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now 2 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Humiling si detained Senator Rodante Marcoleta sa Senate Impeachment Court na isama ang kanyang boto sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero na natanggap nila ang liham ni Marcoleta kung saan hinihiling nitong kilalanin ang kanyang karapatang bumoto bilang Senator Judge sa kaso ng Vice Presidente. Ayon kay Escudero, binanggit ni Marcoleta ang isang patakaran na ginamit noong impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada kung saan maaari umanong kilalanin ang boto ng isang senador judge kahit may limitasyon sa kanyang physical na pagdalo. Gayunpaman, hindi pa naglabas ng pinal na desisyon ang impeachment court at inirefer muna ang kahilingan sa Senado bilang isang legislative body. Sinabi ni Escudero na maaari niyang suportahan ang kahilingan ni Marcoleta basta't wala itong natatanggap na suspensyon sa kanyang pagiging senador. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada!

0: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Ana 5 di sin web na mau pa na kulop mga dream caras. Do you feel butterflies sa inyong chest or stomach? Anyways, welcome to the second hour ng ating pagsasama dito sa Dream Jams with your Kuya Elmer. Butterflies in my stomach. Wait. I'm gonna check it out. What does that mean? Kasi every time I hear that song, parang ganun, no? Butterflies in your stomach is an English idiom describing a physical fluttery feeling of nervousness, excitement, or anticipation in your abdomen. Okay? Abdomen. Okay, so there you go. Parang, yeah, butterflies in your stomach. Okay. Time now, mga Dream Caras, for our first batch of Dream Buzz. Mga trending na balita online in yung mapapakinggan on air. Abdomen.
1: Abdomen.
0: One more time.
1: Abdomen.
0: Ah, galing ha. Ganyan nakabilis sa internet ngayon. Pwede tayo makorek ka agad. Yung kasi, di ba, like, tagal na nating nag-school, tapos kailangan ng refresher. Okay, eto na mga Dream Caras. Ang ating unang batch of Dream Buzz. Trending na mga balita online, mapapakinggan on air. Oy, hello by the way to Trisha. Shout out daw sa kanyang nephew na si Hubert Basho. Yan. Basho family. Also Caspe Basho, Rex Caspe Basho. All right, uy mga Dream Caras, buzz number 1 now. LPA low pressure area sa silangan ng Eastern Visayas, high chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras, tatawaging Quiapo. As in, like, K-I-Y-A-P-O, Quiapo. Hindi naman siya lugar sa Maynila na Quiapo, na Q-U-I-P-O. Q-U-I-A-P-O, Quiapo. Ito iba eh, Quiapo. As in, K-I-Y-A-P-O. Alright, sakaling mabuo at pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Buzz number 2, minor phreatomagmatic eruption sa Taal Volcano. Ba, kitang-kita dito, no? Naitala ng DOST FEVOLTS ang minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Bulkang Taal bandang alas 2:29 ng hapon ngayong Martes, July 21. Umabot sa 2,000 meters ang taas ng abo at steam-rich plumes na ibinuga nito. Nananatiling nakataas ang alert level 1 sa bulkan. There you go. Buzz number 2! NBI, meron ng persons of interest kaugnay sa hitman umano ni VP Sara. Kinumpirma ni National Bureau of Investigation or NBI Director Attorney Melvin Matibag na mayroon silang persons of interest na maaaring makatulong sa pagtukoy sa kinausap umano ni Vice President Sara Duterte para ipapatay si President Bongbong Marcos. Okay. Buzz number 4. Defense cross-examines Matibag. Yan. Pinangunahan ni Defense Counsel Mark Vinluan ang cross-examination sa prosecution witness na si National Bureau of Investigation or NBI Director Attorney Melvin Matibag. Okay. And last, para sa unang batch natin. Okay. Palitan ng piso sa dolyar, nagsara sa 61.745 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Martes, July 21, 2026. That's 61.745 pesos. Ang palitan ng piso versus $1. Versus dollar. There you go. Alas 5.24 na, Dream Caras. I got here Lola Amor sa mga kailangan ng lambing ngayong hapon dahil mainit ang ulo, lambing lang yung katapat niyan.

0: Puntripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Today's

0: Diskubrehan nako ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaana ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 5:57. Narito ang ating dream balita. Nagtala ang Pilipinas ng pinakamataas na singil sa kuryente sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN noong Hunyo. Ayon yan sa Department of Energy or DOE, bunsod ng limitadong supply at mataas na demand ng kuryente. Ayon kay DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara, umabot sa 12.43 pesos kada kilowatt hour ang average na presyo ng kuryente sa bansa noong Hunyo, na mas mataas ng 0.093 centavos kada kilowatt per hour kumpara sa singil sa Singapore. Ipinaliwanag ni Guevara na pinakamataas ang singil sa Visayas dahil sa kakulangan ng supply sa rehiyon. Aniya, may 21 power plant units na nakaranas ng forced outage kaya umaasa ang Visayas sa supply mula sa Luzon at Mindanao. Ilang araw nakaranas ng yellow alert ang Visayas grid noong June na nangangahulugang hindi sapat ang operating margin ng sistema upang matugunan ang kinakailangang reserba para sa seguridad ng transmission grid. Kabilang sa mga pangunahing dahilan nito ang pagkaantala ng operasyon ng ilang malalaking coal-fired power plant sa rehiyon. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Yan, of course. Good evening, Dreamcast. Welcome sa ating third and final hour stretch ng programang Dream Jams. Chillax Tuesday, July 21, 2026. Oh, I hope you're feeling fine and feeling good, especially sa mga naka-uwi na. Pero sa mga on the road pa rin, papauwi na, yan. Ingat po tayo, stay safe, alright? And sa lahat ng mga manong drivers natin, drive safely tayo. Sa mga commuters naman, doon po tayo pumara at bumaba sa mga tamang babaan, okay? At saka sasakayan. Mga loading and unloading points or mga areas. Kasi mahirap na sa gitna ng kalsada minsan si manong driver nagpapababa ng mga o nagpapasakay ng mga pasaheros. Grabe. Hindi muna tumatabi. Napakalas lahano, di ba? Karadlok. Alright, so yeah, let's always be extra careful, Dreamcast. Narito na ang ating last batch of Dream Buzz for today. Ang ating mga trending na balita online, inyong mapapakinggan on air. So, yan ang ating mga sources from News 5 and ABS-CBN News. Nasa day 8 na pala ang, the Vice President on trial. No? Day 8 na. According here sa ating nababasang mga sources. Ngayong day 8, 20 na Senator Judges present sa impeachment trial. At lead prosecutor Jervil Luis Trot ipinakilala ang huling prosecution witness na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Presiding Officer Cheese Escudero pinayuhan si Matibag na avoid making statements pertaining to individual members of the impeachment court without prejudice to investigation na they are undertaking right now. Luis Tro, sa pagharap kay Matibag, sabi niya, we will present that a special task force was specifically created for the purpose of further investigation because of the possibility na hindi po mag-isa ang VP sa bantang ito. Ang banta sa Pangulo ay pagbanta sa seguridad ng ating bansa. Matibag, may persons of interest sa umano'y banta ni VP Sara. Sabi niya, they have already established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy dun sa taong kinausap ng Vice Presidente. Okay, so yun yung mga ilang points at bullets na nandun sa update of the impeachment trial day 8, July 21, 2026. Alright, mga Dreamcast. Uy, next up natin for our Dream Buzz. Yep. Okay. Nag-share si V of BTS or mula sa K-pop supergroup na BTS ng ilang behind-the-scene photos mula sa kanilang music video na Normal. May bago silang music video na dapat abangan ng mga armies. Right? That's Normal. And yung member na si V ay nag-post mga behind the scenes during the shoot of their music videos. Wow! Alright, next up, entertainment buzz pa rin tayo. May bagong kanta ang Cat's Eye. Yes, may pasilip ang global girl group na Cat's Eye sa music video teaser ng kanilang bagong kantang Animal na ilalabas sa July 24. 3 days to go at atin naman mang maririnig ang mga new songs, okay? This one is from Cat's Eye, Animal. July 24 ang pag-release ng kanilang bagong kanta. Wow! Alright, you see? I think that's gonna be our Dream Buzz for today. Check natin uli ha sa mga hindi nakaabot sa balita kanina. Yung big time oil price hike na epektibo ngayong araw, Martes, July 21, 2026. Ayon sa Department of Energy or DOE, ang maximum na pinapayagan ng price adjustments na ipatutupad ngayong araw
ay ang mga sumusunod: gasolina hanggang 3.65 pesos kada litro. Diesel naman 10.68 pesos kada litro. Hanggang 10.68 kada litro. Kerosene naman hanggang 11.77 pesos kada litro. Magkakaibang aktual na ipatutupad na nadagdag presyo depende sa bawat kumpanya ng langis. There you go. That's our Dream Buzz for today, mga Dream Caras. Alas 6:23 na, tuloy tayo with Yuri Dope featuring Scott Stuckley, and this one's Rosas.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Today's

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat

0: Dream Radio time. It is now 7:58.
1: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo. Para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalaga

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.

0: like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Today's

sabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Nako tagirap, alam ko marami yan nakamasin. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: That Time Check was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang